0: Bethlehem, Alleluia. Unde gaudet Jerusalem, Alleluia. Izo nyine
1: iyo ni ya Noheli.
0: Iyo ni ya Noheli. Hanyuma rero abo barimo bakatwigisha izo za ratasiyoni. Atasiyo n'umugaba umucunguzi umushuho.

0: funguron.
1: Dironse mo imbaraga zagawe.
0: Iyo ngiyo.
2: Ubwo se mpamvu ntarimo kugufasha?
0: Eh.
2: Nuko iyo uko tuyizi ntabwo ari uko.
0: Ari uko. Yitujiste.
2: Eh.
0: Barazangije.
2: Birumvikana ukuntu wabaga wahimbye kari irimo guceceka kuryoshye. Mugeno abaturage bararirimba ntihagira ahantu baceceka.
0: Yego.
2: Eh, kararyoshye cyane kabisa.
0: Eh, kimwe n'antuza yavuye niyo mu gihe kimwe cya yo gutura
2: akiranya gasana
0: akiranya gasana

0: durima na yacu nituyibera umuryango nayitubera imana nza gufata rero yanjyana ya yo mu Buganda nza gufata bya byishimo ndagiranye n'abari abana noneho mbishyira mu ndirimbo yo gusingiza imana nuko rero indirimbo nyikora gutyo
1: yakwiriye gutyo
0: naribaje ndi uko aba bana bambyiniye bakasaba kuko nahera he mvuga ngo oya nuko cyo basabye ndakiba ni kuki tutasingiza imana gutya ngo tuyishimire tuyibyinire tuyikuriye iki gitaramo nk'iki ngiki
1: tukayikwimika
0: nuko indirimbo nyihimba gutyo noneho nayanjyana yiye gutyo uyu muryango ureba imbere yawe nuko iyo ndirimbo mu by'ukuri nyihimba niko nazanye niyo njyana ndatekereza ko iyo njyana ari nayo twahereyeho ari naho uburyo turirimba ni tugendera umuntu tunyeganyega naho ngaho byatuye
1: yego ariko bitanu by'umunani yari isanzwe mu ndirimbo z'abandi bahanzi
0: yari isanzwe

0: Ya mai pas, mai pas ya mbere, mai mukoga mbana, mwana pita majimbi. Ndavuga ati mukoga umeze nk'inoza bite. Yeah.
1: Amajimbi.
0: Hanyuma. Ariko mukoga yarafite mu rumuna nyine. Amukuru we, ni mukuru. Ndatanya ari byiza tatsokira jya Mario. Yabawe kwa maho. Ntabwo abyumva shyira mu izamu Pierre Fa Maria.
1: Aracyafite akagongo kabiza.
0: Katukani kato. Ufite ikintu bafite ibintu byinshi mu maguru no mu mitwe byo gukora.
1: Arihuse cyane.
0: Mutante, banamubwira ati rero ntangira kwitangiza turaho natwe uyu muntu wampaye ati ni muto. Iyi niwe wari muto. Ati ni muto atariko. Ati ni iki n'iki.
1: Anyutse umuhungu washatse kumwitira kanisha.
0: Ati ni iki n'iki. Atari ko atuye mukuru we atomwe kandi bashoranye amezi nka 18 mwaka n'amezi make
1: yashize
0: wanyine barushana nkaho umwaka n'amezi arambye atari ko ntaribi ati mukuru we ati ni umunebwe ati nawe naguhaye murumuna we ati umukobwa kabisa ubona ko ari umushapu ati ashobora no gushaka ubuzima ati ku buryo iyo umufite n'umugore mu rugo atwakwizera ko ibintu bitazagorana bahita akaze bariya bakora amakosa Liverpool yakiryo ishyano riraguye ariko iso heke batera kwinshi sobazora yabaye ka Steven Gerrard
2: Sometimes enjoy digital life.
0: Dominique Zabazura yakoze ibiki? Dominique Zabazura yakoze ibiki? Dominique akoze ibara.
3: DSTV, feel every moment.
0: Wabita Dominique Zabazura yariya. Bamuhaye umupira aratandabira naragwari yagenda nk'igikera aratandabirana rekipera sirima zika baga Rogers ari izamu ryatanga pasi mwari ya rukumi oli izamu arisetsa
2: Sometimes enjoy digital life.
0: Aston Villa mu rugo ni hatara nkaha Aston Villa bibiri Liverpool kimwe
3: DSTV feel every moment
1: ya bijye bibaho ko igikombe wagitakaza kubera kunyerera bijye bibaho ko wari umupfumu utarishyura bijye bibaho ko wari umupfumu w'umuryango bijye bibaho ko wari betinze hey Dominic aranyerera ariya Ya ba. Dominique anyerera umupira bakora kidogo tereka mu izamu.
0: Tanda bina sisteme stage vene jera di magi hini kuna nawe yari mo ya tanga zaka. Iba ni mokuna te, arawana wana tanda bina nari ya. Aya, msifu zin, dulikerite mutu kanga. Usoza watu kinzi mungai. Mwita Chris Kafa na msifu zaba sigaranyi, ichiragano jisha.
1: Mbega duwaye
0: deyo
1: uyu duwaye basifuze nta sigari duwaye
0: ariko nanjye mbwira inkuru
1: ati
0: mutatse namubwira ati ariko koko ko wamushimye ariko ntabaza n'amakuru nanjye ubwo yo kuneka akamara ati umwana w'umushaka kabisa ariko naje gutungurwa yagize ibyo yarahatari nari gusanga na mukuru wa mwemera yambwira ati kabisa umuntu uzarongora murumuna wanjye azaba ato yatunamye ati ni umugore uzi gushaka ni umugore uzi ufite imbaraga z'umubiri ni umugore nyine
1: muzima
0: abantu umuntu abuze amahitamo
1: wowe se
0: ndi kugisha inama kuri radiyo
1: njya kuri Kids FM
0: yatugishije inama yaratwandikiye ati yaratwandikiye ati mbigenze katurebe Yeah. Katrina, bari nyuma gato.